0: pagpipitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasugasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Matatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
10: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM.
1: It is now 9 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tip. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 101.1 FM.
1: You are tuned in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: FM.
1: Time check 9:15.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 9:30.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid

0: 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsama Mang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Tom. Time check, 10:30.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liver Aid Pro.
6: May Silimarin. May multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
10: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: FM.
1: Number 1. Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jesus Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa.
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.

0: FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
7: One. FM.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Kabalan, expect something new. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinjoy, siguradong enjoy!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: This song is brought to you by
8: Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
8: May multivitamins pa?
9: Yan ang Liveraid Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay?
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.

0: is your only one.
1: 1FM.
2: It's 2 o'clock.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarina?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 1FM.
9: Non-stop music. Music. Music. Music.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarina?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay.
3: Liveraid Pro.
2: May Silymarin. May multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Number 1.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Open your mind and pour in the music. Free your mind.
9: My precious.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalan, expect something new. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinjoy, siguradong enjoy!
4: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: One FM.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: tubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin. May multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 1FM! 1FM!
9: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: This song is brought to you by Liveraid Pro.
11: May silimarin na?
10: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro!

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverade Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverade Pro.
1: May Silimarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverade Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalaala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus C. Plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tiba by Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May mot na tayo with Liveraid Pro.
5: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinam. Naramdam sa puso. Aww.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: alam.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
2: Balagbagan na! I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Liverate Pro.
5: May silima rin na?
6: May multivitamins pa.
5: Yan, ang Liverate Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
6: with Liverate Pro.

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
2: Balagbagan na!
1: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
1: 1FM! Kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
4: Balagbagan na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
3: Balagbagan!
1: Only here at 1FM!
4: 1FM!
5: What's up mga unpackers? Ito ang Ate Tuesday nyo, ang balagbag nyong ate every Saturday. And welcome sa Kulitang May Sense at Kwentuhang May Saysay. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? I-unpack na natin yan. Ito po ang balagbagan. Ayan, at hello rin sa mga unpackers natin on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are here with the one and only Arman Salon!
6: Hi, hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Ayan, salamat sa pag-yes sa guesting.
6: Ay, sobrang excited talaga. It's just the Vargas.
5: Grabe, ako talagang personal na nag-message sa kanya kasi talagang follower mo ako. Oo. At pinapanood ko lahat ng mga content na ginagawa mo, lalo na yung mga lupasay mo sa Lazada, gustong-gusto mo yan. Yung mga give na give ka talaga. Oh, tsaka yung bago mo ngayon nakasama mo si Benedict.
6: Yes.
5: Yung nakadilaw kang blusa. Babae ka doon yan siya. Nakakagaan ng loob kasi pag pinapanood kita. Mm-hmm. Tsaka hindi lang nakikita ng mga tao. Yung mga ano mo may aral din.
6: Yes. Kailangan yun.
5: Oo.
6: Importante. Hindi basta't magkocontent ka lang. Kailangan may mapupulit at may mapupulit sa'yo.
5: Ayan. O sige. Kausapin na natin si Lotus Feet. Arman Salon. Kung ano ang nangyayari tuwing gumagawa siya ng content. Pero bago yun, kilalanin muna siya natin ng mas malalim at personal. Ayan.
6: Okay.
5: So, dahil ganito ang mga content mo, nagdadrama ka, umiiyak ka, sa totoong buhay ba ganito ba ang buhay ng isang Arman Salon?
6: Sa tunay na buhay.
5: O yung madrama, madaming ganap, ganun.
6: At siguro, tinitiis ko na lang lahat. Pero hindi ko na kailangan magpaliwanag sa mga sinaktan ako. Hayun.
5: Kumbaga, so
6: tinitiis ko na lang. Kumbaga, kahit na sinasaktan ako, pero nagmamalimos pa rin ako ng pagmamahal. Umaasa pa rin ako na may darating na sikat.
5: Ang taray naman yung may motivation siyang gano'y pag-ibig na hindi natatapos.
6: Naniniwala naman ako dun eh.
5: Ang ganda. Oo. Every time may content ka na gano'n, yung kunyari yung mga nag-aaway sa loob ng pamilya, ito ba ay galing sa mga nakikita mo sa lugar niyo o sa sarili mo din buhay ng nakukuha?
6: Sa sariling buhay din kasi sa pamilya namin gano'n talaga eh. Yung sigawan. Sa pamilya. Pamilya ko.
5: Pamilya mo. Hindi, pwede yung pamilya ng iba. Pakialaman din natin yun.
6: Marami naman nakaka-experience na ganyan.
5: Yes.
6: Hindi lang naman ako. Minsan mas malala pa sa akin. Halob talaga ng pamilya na kahit gusto mong iayos, talagang darating talaga na talagang ipinagpe-pray mo na lang sana maging maayos ang lahat.
5: Correct.
6: Pero hindi dumarating na matagal panahon na yan. Wala akong umasa na may dumarating na pagmamahal.
5: Kaya dinadaan mo ba sa acting? Feeling mo nakakatulong sa
6: pagdaling
5: mo?
6: Yung galit ko sa kanila, ina-acting ko na lang. Yung pagsagot-sagot ko sa kanila, kunyari, ako asar ako sa'yo, kamag-anak kita, tapos parang lahat ng effort binibigay ko, pero laging may kulang. Sasabi ko, bakit ganun? Wala ka namang ambag sa akin para ang laki ng kasalanan ko sa'yo.
5: Alam mo, tunay yan. Meron kang mga sinasabi na hindi natin masabi sa totoong buhay.
6: Kaya minsan na ina-acting mo nila sa cellphone.
5: Dinadaan mo na lang sa mga actingan.
6: Dinadaan-daan ko na hanggang nag-viral na lang. Pero nag-viral ako sa Riban-Riban.
5: Doon ako na unang nahook. Yung mga salon-salon na mga pa-sketch.
6: Talaga, hindi pa kasi ko kilala nun. Kaya ginawa ko yung ganung content para pag-usapan. At sasabihin, hala, grabe naman yan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganito. Yung sasabihin ko, Hala, walang 300 na riba. Hindi naman pwedeng ganyan. Dapat sa umpisa pa lang, sinabi nyo na agad.
5: Correct. Nung diba? Hindi pa ginagawa.
6: Saka matatapos na, saka sasim mo, 300 lang ang pera. Hindi pa pwede yan. Ano? Kahit magkabaranggayan tayo.
5: Arman, ano to? Totoo mga customer itong binabardagul mo ngayon? Binabala pa
6: hindi,
5: lang.
6: Hindi, wala naman ganun. Kumbaga, M&M lang talaga, po, guys. M&M lang yun. Wala naman experience na ganun. Kasi sa umpisa pa lang, huy, may tawad naman. Correct. Uy, baka pwede naman baka ganitong, ito lang ang pera ko. Meron ganun. Yung
5: iba kasi paniwalain ni parang grabe naman si Arma sa cost. So that may disclaimer, no customers were harmed during this sketch. Right?
6: Pero ako sinasabi ko, basta bahala kay Manghula. Kumbaga nagpapakilala pa lang ako nun.
5: Sa inyo, sa lugar niyo, tuwan-tuwa sila sa iyo.
6: Hindi naman lahat. Kasi may mga ganun kapag naaangat ka, parang hindi ka dati close mo, parang hindi ka napinapansin. Parang imbis na mag-congrats sa akin, parang hindi na ako pinapansin. May mga ganun talaga. Yung parang gusto nila kalibre ko lang sila, gusto na magka-close tayo pero hindi ka pwedeng umangat.
5: Totoo. Ang hirap diba, umanap ng mga tunay na tao.
6: Pero hindi ko na kailangan mag-explain.
5: Yes.
6: Hindi ko na kailangan mag-explain kasi pag mag-explain, hahanap pa rin ang butas siya at paniniwalaan niya pa rin yung sarili niya.
5: Total naka-baby pink ka, parang gender reveal diba? Lang yung nabasa. Bakit ka pa mag-explain?
6: Hindi mo na kailangan mag-explain sa mga ganyan na makikitid ang isip.
5: Tama, kasi wala ding mapupuntahan. Sarado na nga ang isip.
6: Alam mo ba, mas masarap mag-explain sa mga taong diretsyong utak. Na minsan kasi ako nagkakamali ako, pag pinagalitan mo ako, ay alam, hindi na ako makatulog yun. Ba't ko nagawa yun? Mm-hmm. Yun ang masarap ma-explain. Kumbaga paniniwalaan kita, saka alam ko na mali ang ginagawa ko. Pero kapag hindi marunong tumanggap ng mali, hindi, huwag ka na mag-explain.
5: Ang lalim ng utak nito ni Arman. Tingin mo ba yung ganyan mong pananaw sa buhay? Yung iniisip mo na, hindi ko kailangan paliwanag. Basta kung ako, tanggapin nyo ko. Kung ayaw nyo, wag.
6: Saka wala akong pakialam kung ano sasabihin nila. Kasi hindi ako palahingi. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Kasi hindi naman ako palahingi. Saka, nagtatrabaho pa rin ako. At kahit kailan hindi naging makapala mukha ko, huy, pengin naman pangungkain dyan. Hindi ko inugali yun.
5: Pinrabaho
6: kahit
5: mo.
6: Gutom na, kahit never ako nagutom, kasi bata pa lang ako, bata pa lang, musmus pa lang ako, mahilig na talaga ako maglako na kung ano-ano-ano. Mga
5: meron
6: pandisan.
5: Kang entrepreneurial spirit.
6: Kaya nila elementary ko, hindi ako nanghingi na baon sa nanay ko. Kasi nga, lagi ko may pera.
5: Maparaan
6: ako, nagtatilim ako ng talbos, kangkong, mga gulay, pagkatapos nun, pag umanin. Pero hindi, mahirap pa umanin nun, nagtitinda ako ng pandesal.
5: Habang nagtitinda ka, umaacting-acting ka na din nun.
6: Ay, pwede rin na mami, kasi nanonood ako kala Nora Honor, Marcel Soriano.
5: Yes.
6: Pero ang pinaka-idol ko sa lahat-lahat talaga, sa total lang hindi ko pa nakikita. Pangarap ko talaga, si Manilyn Reyes.
5: Okay, tawagan natin. Tinawagan ng ate man eh. Mag-guest. Gusto mo mag-guest kayo sabay?
6: Sa total lang ang pinaka-idol, siguro, yun ang pinaka-love ko, kabatch ko yun eh, si Manilyn Reyes.
5: Mga 80s movies
6: lalo yung mga Love Me Like the First Time, Ingat Ka Mahal Kita, Sad Song, May Minamahal, Sayang na Sayang, Summer Along the Way, Don't You Know, alam mo ba na mahal kita, Manilyn. Sa kubo ko pa nakatira, pumupunta ako dun, kaya lang hindi mo ko pinapansin. Kumbaga,
5: Ate Manilyn, makinig ka!
6: Oo, ayun. Pero pumupunta pa ako dun sa may grandstand para manunod ng concert nila Manilyn, trade yung sila nila Cheryl Cruz.
5: Correct.
6: Pumupunta pa ako sa Das Entertainment para puntaan ko si Manilyn. At nanonood ako ng concert ni Manilyn Reyes sa may SM North kapag nag-show tumo.
5: Correct.
6: So, nung kadalaga-dalaga pa siya noon.
5: Correct. Kung hindi niyo po nalalaman, si Manilyn Reyes po ang Miley Cyrus ng Pilipinas noong 80s. Siya si Hannah Montana mula child star hanggang sa naging teen star hanggang ngayon na kaedaran natin si Ate Manny. Longevity is the key sa Manilyn Reyes.
6: Sa kapag kumakanta siya talaga, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit
5: siya
6: ako. Mahal ko siya talaga sa totoo lang.
5: Ate Manny, meron kang solid fan dito. Sana magkita kayo ni Arman. Gagawan ko yan ng paraan kasi isa si Ate Manny na napakabait kong nakatrabaho.
6: May kapatid nga siyang kamukha niya nga rin eh.
5: Ah, talaga?
6: Oo, may
5: maganda si Ate Manny, Lynn.
6: Ay, talaga, parang Julie Vega. Alam mo, nung namatay si Julie Vega.
5: Alam mo, ito na lang pag-usapan natin. Si Manny Reyes na. Wala na iba.
6: Nung namatay si Julie Vega, naki Manny na ako.
5: Oo.
6: Kasi parang kalukalig niya si Julie Vega.
5: Julie Vega muna.
6: Saka hindi mukhang malandi si Manny. Marilyn, hindi nakikipagalikan. Kaya gusto ko si Marilyn kasi sa iba, may mga iba kasi siya hindi, never ko nakitang malandi talaga.
5: Oo. Ito ay si Buwana na talagang galing sa maayos na pamilya. Naturuan ng mga magulang ng tao.
6: Oo. Sa kapag kumakal...
5: Tunay na mabait na tao yun.
6: Pag kumakatang galing sa puso talaga, talagang nakakakangilabot.
5: Diba?
6: Oo naman.
5: Laan ka naman ang puso ka siya. Tara!
6: Ingat ka, mahal kita! Ay, Manilin!
5: I love it! Alam mo, hindi malayong magkita kayo kasi sikat ka na, Arman.
6: Hala, hindi. Para sa akin, hindi ko naramdaman yun. Pero, ano, para sa akin talaga, ano ba tawag dun? Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng mga ng guest. Ayun.
5: Mga guesting, mga work, racket.
6: Siya nga pala, meron akong ano nga yung project, Palawan Pay.
5: Oh, di ba? Mamaya ipopromote natin.
6: Isushoot ako ng Palawan Pay.
5: Antori, may endorsement!
6: Pangalawa na yan, unang Palawan Pay. Ngayon naman, kinuha naman ako.
5: I love it. Oh, pag-usapan natin, ano ang nabago sa iyong buhay mula nung nakikilala ka na ng mga tao, pumapasok na yung mga trabaho?
6: Sobrang saya. Mm-hmm. Kasi ako naman makontento ko kung ano meron ako. Pero kung may darating na blessing sa akin, siguro hindi na para sa akin kasi nakabili na ako ng bahay. Pinaupahan ko.
5: Toroy!
6: Tapos, yung isa kong bahay na dati, mm-hmm, pina third floor ko, yung isa, nakabili, pinaupahan ko. Eh yun, pangalan ko lang para sa pagtanda ko yun.
5: Yes.
6: Yung isang bahay para sa mga anak ko na yun kasi may anak ako eh.
5: Mm-mm.
6: Ayun. Para ma-invest. Ngayon naman, kaya sabi ng mga kamag-anak ko, ang damo tama ni Arman, inuna ko lang yung sarili ko talaga.
5: Ang ganda ng filosofiya na ganyan.
6: Inuna ko talaga yung sarili ko. Sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako ng isang project, babawi ako.
5: Mm-hmm.
6: Babawi ako, gusto ko naman lahat, yung mga important, yung gusto kong tumulong kahit sa ibang tao, yung mm-hmm, katulad yung may pumupuntang mga matatanda doon na wala pang reseta, walang pambili ng gamot.
5: Yes.
6: Nag-aabot-abot ako. Sana, sabi ko, sana bigyan mo pa ako ng project kasi yung salon ko kaharap lang ng hospital.
5: Oo, okay. Kaya minsan, lagi mo sila nakikita.
6: Kaya minsan...
5: Teka, acting ba ito ulit?
6: Hindi na awa.
5: Nalilito na ako.
6: Hindi na awa kasi ko kasi wala silang pambili ng reseta pero walang pambili ng gamot. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo nga lang ako ng isa pang project. Gusto kong bumawi, gusto kong magtanim ng mabuti. Yun ang gusto ko. Ito, ako hindi na ako na maasa. Hindi ako mahilig sa mga bag na magaganda, mga damit na magaganda. Yeah. Simple lang ako, hindi ako mapaghangad naman. Hindi ako mahilig magsusot ang mamahal ka at mga alas, hindi.
5: Yeah.
6: Ayan, totoo.
5: Kumbaga kung paano ka dati, hindi ka nabago ng pera.
6: Inilagay ko, sinabi ko kay Lord June, sinabi ko yung bago ko. Alam mo, Lord, kasi nung nag-viral ako, alam mo, Lord, salamat ah. Hayaan mo pag nakilala ko, lalo, yung mabait na ako ngayon, magdodobling bait ako. Mm-hmm. Saka gusto ko, yung ginagawa ko to, may mission. Gusto ko makatulong talaga sa mga matatanda, lalo na may mga sakit. Minsan may customer ka na namatay, di ba?
5: Yung dati mong ginagawa.
6: Yung dati kong call. Ba't hindi ko na nakikita? Ay. Tapos, yung bang, yung siguro dahil sa sakit, wala. Kung siguro hindi mo mamatay yung kung na may maintenance yung gamot.
5: Yes, kasi nga kulang.
6: Oo, sabi ko, kung kilala na ako noon pa, siguro buhay pa rin yun kasi walang pambili ng gamot.
5: O sige, a tissue muna tayo. Balikan natin tong pinag-usapan natin tungkol sa inuna mo yung sarili mo nung kumikita ka na.
6: Inuna ko yung sarili ko.
5: Gusto
6: talaga
5: ko po yung pag-usapan kasi ano to eh, kontrapelo to sa normal na pinaniniwalaan ng mga tao na pag umunlad ka, ito yung term ngayon eh, pumaldo. O ay paldo si ate. Pag pumaldo ka, ang uunahin mo magulang, kapatid, o kaya yung mga utang, isisettle mo na muna. Laging palabas sa sarili. Pero first time akong makausap, na, lalo na guest sa aking podcast, na sinabing, hindi masama, unahin ko yung sarili ko at saka anak ko.
6: Inuna ko talaga yung sarili ko.
5: Bakit ganun yung thinking
6: mo? Hindi alam ng mga anak ko, pag may mga project ako na maliliit, hindi ko na kinukwento sa anak ko. Mm-hmm. Kasi pag ikinukwento, saka yung mga anak ko, tinuturoan ko maging masipag. Ayoko na matuto sila sa luho. Gusto ko, pagpahalaga nila yung mga barya-barya.
5: Ilan ang mga anak natin?
6: Lima.
5: Lima. O, batiin natin sila, lahat na nanonood.
6: Arnold,
5: AJ,
6: Albert. Ayan, Jan-Jan.
5: Arman
6: Jr.
5: Arman Jr. Puro boys.
6: Boys, minsa Anjanette, maganda yun.
5: Maganda. O, diba? Ay, kailangan niya sabihin, maganda si Anjanette.
6: Oo, maganda.
5: Ito ay tunay mong mga anak.
6: Mga tunay kong anak talaga.
5: Napakadami mo naman pa pero ng mga nakshi.
6: Hinili ko lang kay God talaga, isa lang, binigyan sa akin lima. Hindi naman ako mag-aasawa. Eh. Kumbaga, kasi nung kapanahonan ko, bawal sa mga magulang kasi noon, yung batch ko, parang pagbading ka, pinagtatawanan ka. Bading ka.
5: And sad to
6: dalawa
5: say,
6: kami bading.
5: Sad to say, hanggang ngayon, meron pa rin ibang mga parte ng lipunan na nangyayari pa rin yan. Na hope din natin na siguro sa balagbagan, sa palabas natin na to, mas mabubuksan natin yung isip ng mga tao. So noon to, mga 80s, 70s?
6: 80s. Okay. Dalawa kaming magkapatid na bading. Sabi ko, sa kapatid ko, paro na tayong bading, eh paano tayong magkakaroon ng lahi sinana? Eh puro bading tayo.
5: Matatapos yung pangalan
6: kasi
5: sa inyo.
6: Sinabi ko na sa sarili ko, ako na lang magpapakalala. Hindi na ako bakla ko, pero ayoko magbaklang bakla.
5: Okay.
6: Sabi ko gusto
5: so, kumbaga sa paminta, semi-durug ka na.
6: Paminta. Pero ano talaga, yung talagang lalaki, pag tinutokso nga akong bakla, nananapak ako noon.
5: So, hindi ka long hair?
6: Hindi, lalaki. Barakong-barako ko nung araw.
5: Meron ba tayong larawan na pwedeng
6: i-flash? Nakipag-boxingan pa nga ako dati.
5: May picture ka pa niya nung anong-ano ka, yung lalaking-lalaki?
6: Ay, yung lalaki meron.
5: Ayan, so, pahiramin mo kami ha. Eto po siya, nung talagang barakong-barako. Yes, okay.
6: Oo, tawag sa akin Robin Padilla noon eh.
5: Ha? Ikaw ang idol.
6: Yes.
5: Idol ba yun na mo? Talaga na mo.
6: Bawag mo akong mark.
5: Ayaw mo jack.
6: Ayaw po. Sabi ko sa'yo.
5: Talaga na mo. Ako yung graduate na University of Prison.
6: Sige.
5: Okay, so ganun ka before. Tapos, paano ang nagbago bigla? Parang, ay, magiging ako na ako. Pagod na ako.
6: Napagod na ako magmahal. Kasi kahit hindi ko mahal ang babae, pinilit ko mahalin.
5: Para sa magulang mo?
6: Para sa pinilit ko. And then, nag-asawa ko para ipakita ko rin sa magulang ko. Gusto ko yung puri. Kasi nanay ko hindi ako pinupuri. Parang, kasi pangarap ng nanay ko, mga pisang ko kasi matatalino, magaganda lahi, lalaki, babae. Yung parang, wala siya sa mga anak na puro bakla, mga anak niya, ganun. Parang bad trip sa amin.
5: Okay.
6: Parang ako lang nag-adjust. Sige, maglalaki. Kada ako lalaki, maging lalaki na nga lang ako.
5: Correct.
6: Pero hindi pa rin naramdaman.
5: Minsan may mga ginagawa talaga tayo na akala natin, ito yung pangarap ng mga magulang natin pala. Akala natin pangarap din natin yun.
6: Oo.
5: Iba pala. So nagising ka, isang araw sinabi mo na, gagawin ko na to para sa akin naman.
6: Oo.
5: Mamubuhay na ako sa katotohanan ko.
6: Mm-hmm.
5: Dito na ba nag-start yung mga salon-salon, nagtatrabaho ka na, ganyan?
6: Kasi dati ang trabaho ko dati. Nagtitinda ako ng baseball.
5: Mm-hmm.
6: Eh, nagtitinda ako ng baseball, may salon doon. Nakikita ko nagugupit. Parang kaya ko magupit. Ngayon, nagpa-practice ako ng gupit sa
5: mga
6: kapitbahay. Tapos, ayun, diba? Hanggang natuto ko. Ngayon, ang ginawa ko, yung natuto ko magupit, naglalako na ako sa release ng train. Alam mo ba yung buong release na yan? Hanggang alabang, hanggang sukat, hanggang pako.
5: Mm-hmm.
6: Talagang
5: binabaybay mo yun.
6: Binabay, kunyari, di ba, may release ng isang istasyon. Sasakay na naman ako. Doon na naman ako bababa.
5: Uh-oh.
6: Hanggang pinakaalabang, hanggang pinakamisan sa may
5: ano to, home service in a house ko?
6: Ay, paggupit po kayo, gupit ko doon 20-20.
5: Alok-lako-lako.
6: Oo, ay, mga sarilis talaga, mm-hmm. sarilis ang ganyan.
5: Mm-hmm.
6: Doon ako, nagsimula na kumikita. Kumikita. Nung kumita na ako, nakabili ko na, ginawa ko, hindi na ako sabi ko, Nay, kasi sa bahay namin, hindi ako makaipon ng pera.
5: Okay.
6: Lahat sa akin.
5: Nakasandal.
6: Ultimo baking, ultimo lahat nakasandal.
5: Mm-hmm.
6: Ultimo mga kamag-anak, kasi mga, basta ganun ang uri ng buhay namin, ng pamilya namin.
5: Yes. At maraming pamilyang Pilipino na ganyan.
6: Parang pag nakikita masipag ka, parang imbis na umulad ka, kakapit na lahat sa'yo.
5: Oo. Imbis na tulungan ka, humati sa responsibilidad.
6: Imbis na anak mo lang ang obligasyon mo.
5: Hindi tama yan!
6: Hindi tama yan! Na sobra na.
5: Dapat ganito yung episode na mataas.
6: O kaya ang ginawa ko talaga, umalis ako, doon lumayas ako. Iniwan ko yung mga anak ko. Pero sinusustentan ko yung anak ko buwan-buwan.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, gusto ko yung budget yan para lang sa dito lang budget. Kasi yung wala ko na ipon eh. Nung umalis ako, nakaipon ako ng pera, nakabili ko ng bahay.
5: Ang ganda. Tama ba ako sa assume na ang pera ay dignidad? Pag may pera ka, parang may say ka, may bigat yung decision mo, pwede kang gumawa ng para sa sarili.
6: Saka wag mong gamitin lagi ang puso mo.
5: Siyempre.
6: Uunahin mo muna yung sarili mo. Kasi kapag inunay mo sa sarili mo, makakatulong ka naman din sa mga ibang tao.
5: Nagme-message si Benedict, ano daw, sendan mo daw siya ng ano.
6: Gika. Alam na, alam.
5: Oh, alam mo, iba na talaga.
6: Ay, kung totoo, sa marami pa akong topic dyan about dyan.
5: Oh, di ba? Hindi lang dignidad ang pera. Ang pera din ay love life din. Ay, hoy!
6: Hoy, matalino ko.
5: Oo nga.
6: Sa gaya, kahit sa pag-ibig, matalino ko.
5: Kita ko.
6: Marami kong na-trauma na. Kahit kay Benig, kahit na may in love na ilab ako sa lalaki.
5: Makinig kayo, girls. Kahit in love na, kayo, girls.
6: Kahit in love na ilab ako sa lalaki, hindi ko pinapakitang may gusto ko. Napatay-napatay ako.
5: Wow, haba lang hair!
6: Kasi pag ipinakita mo yan, lalaki ang ulo. Imbis na ang hiningi lang 200, 300, mapay-banded na dahil may patay na patay ka na sa kanya. Sa katulad namin.
5: Kumbaga parang ano, desperadong
6: dati barya-barya lang, palaki ng palaki.
5: Eh, paano yung pag kunyari, gustong-gusto ka na. Kunyari, Arman, pwede naman tayo na.
6: Ay, paano? Hindi. Sabi ko,
5: paano pa nung
6: hindi, ang layo ng edad natin, alam ko, lokohan lang to.
5: Wow!
6: Kahit alam ko nararamdaman, kahit na umiiyak siya, alam ko, peke iyak
5: kahit
6: mo.
5: Kahit nadarama mo na,
6: oo,
5: ay nararamdaman
6: oo,
5: pa na
6: kahit, rin. Oo, kahit na binibigay na nga sa akin yung pagkalalaki
5: ano
6: niya. Ayoko
5: hindi pwede, ano? Paano ulit?
6: Ano?
5: Yung paano sasabi mo, hindi pwede malayo edad natin. Ganon, dead man
6: pero,
5: lang.
6: Pero sa content, yung gusto ko iparamdam ay yung gusto ko iparamdam sa content talaga pero sa personal hindi pero yung content ay totoo.
5: Kumbaga yung Arma na napapanood namin yun yung parang hyper OA pero sa totoong buhay palaisip ka tapos nagdadahan-dahan ka sa decision mo.
6: Ayoo number one dyan, na-trauma na ako sa ganyan number one na hindi importante marami kang kaibigan. Mm-hmm. Ang importante kung sino talaga yung nakakatulong sa'yo. Mm-hmm. Yung pinapanik ka. Mm-hmm. Hindi yun ang hinihila ka ng pababa.
5: Eh, pag talaga ang puno ay puno ng bunga, ay
6: nagpupukuli
5: parati.
6: Kasi mararamdaman mo na yung kapag medyo gumaganda buhay mo, tapos hindi ka na pinapansin. Alam mo na hindi siya karapat dapat.
5: Oh, in fairness kay Arman Salona, meron ka ng karapatan na magyabang kasi may acting award ka na rin. Feeling ko yung Uliran Award mo yung nagdala
6: sa'yo.
5: Tara! Guys, para sa hindi po nakakaalam, meron pong ginawang pelikula na ang bida po ay si Arman. At ito po ay debut acting mo sa isang full-length na pelikula. Full-length ba? Short film? Short film. At ito
6: parang
5: ay
6: indie films, parang ganun.
5: Tapos labanan talaga ito ng mga short film. So, ibig sabihin, hindi ito po true na competition. Ito ay legit na acting experience si Arman.
6: At ay, malaking
5: guys,
6: event talaga rin yun.
5: Malaking event, nanalo po siya. Best actress.
6: Hindi ko sukatakalain.
5: Oo. Anong naramdaman mo nung, di ba, ang dami mong naranasan na challenges, yan yung bumaybay ka ng release, nag-offer ka ng, ano mo, yung pag-coming out mo na napakahirap, pero eto na, ginagawaran ka na ng mga award. Anong pakiramdam mo pag-receive mo ng trophy mo?
6: Siyempre, unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yes. Number one yan. Talaga, sa kapangalawa talaga, walang imposible kagad talaga. Kahit hindi ko naman ini-expect yan eh. Pero kapag malinis talagang iniisip mo, ibibigay ligad talaga yan. Kapag iniisip mo talaga na, lalo kapag kunyari, di ba, yung hindi ka mapanlamang na tao, mm-hmm. di ba, hindi makapala mukha mo, mm-hmm. di ba, yung kahit nagugutom ka pero tinitiis mo na lang, di ba?
5: Yes.
6: Yung kahit gusto mo yun pero tumatanggi ka.
5: Nananatili kang mabuti.
6: Oo, ganun importante. Pero hindi man ako napaka-perfect, gumagawa rin ako ng kalokohan, pero mas lamang yung kabutihan.
5: Oo, kasi kala ko nga angel ka nung dumating ka, wow, angel! Wow! Okay, and speaking of, alam nyo, kagalingan, yung mga award-award na yan, itong mga bagay na ito, kumbaga cherry lang to sa ice cream na kinakain natin, kumbaga salamat!
6: Uh-oh.
5: Dahil binigyan nyo kami ng pagkilala, pero ang tunay na pagganap ng mga role, or kahit anong ginagawa nyan, yun na yung reward itself.
6: Mm-mm.
5: Ako, masaya ako sa trabaho ko. Alam mo kung bakit, Arman. Ito, 30 years ko na itong ginagawa. I-share ko sa'yo kung ano yung nahanap kong, hindi lang happiness, joy sa trabaho na ito. Hindi yung pera, actually, masarap.
6: Oo, totoo yun.
5: Masarap yung pera. Hindi rin yung pagkakilala, yung paglabas mo. Uy, kilala nila si Tuesday, etc. Ang pinaka-paborito ko sa trabaho na ito, yung tumatawa yung mga tao. Nagniningning yung mata nila pag nakikita ka nila. Tapos, may nagsasabi sa'yo na, alam mo, Tuesday, may problema ako. Pero nung pinanood kita, para bang
6: natin, no?
5: Correct.
6: Sa totoo
5: yun
6: lang.
5: Yun lang ang
6: yung pera sa totoo lang. Yung pera, pero yung pag nagsabi
5: ng ganun. Pero pengi pong pera.
6: Hindi, bonus na lang yung pera. Hoy. Bonus na lang yan.
5: Bonus, correct.
6: Number number one dyan.
5: Mm-mm. Kasi pag ang ginagawa mo talaga ay ginagawa mo para sa passion,
6: oo,
5: para sa fulfillment mo, lahat nung extra, darating na lang yon.
6: Saka pag hinahabol mo yung pera, lalo lumalayo sa'yo.
5: Totoo. Dapat kasi ano lang maluwag.
6: Ang gusto mo lang kasi, ang gusto lang sa akin ha, yung maluwag ka, saka isa pa yung...
5: gusto yung mo yung maluwag yung, ka? Liwanagin natin ito.
6: Ano ay, matagal ang maluwag.
5: Ito, liwanagin mo parang pasensya na po sa mga magulang na nanonood. Ayusin ko po. Wait lang. Maluwag ang isip. Malawak ang isip. Hindi kayong sarado.
6: Oy, pero may sabihin ako sa'yo ha. Di ba napakatalino mo? Ako ba, sa totoo lang, nanay ko, walang kabilib-bilib sa akin ng nanay ko. Wala, kasi hindi ako magaling sumaya, hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling, mahina ako sa English. Hindi, marami akong kahinaan, hindi ko nga alam kung paano ko napunta dito.
5: Destined ka para dito.
6: Hindi ko alam kung paano ko napunta dito. Uh-huh. Inisip ko na lang, siguro bakit si Rene Requesa sumikat, bakit si Panchito, si Mika.
5: Yes.
6: Kumbaga, inisip ko na, ay, oo nga pala, ganun-ganun. Siguro para sa akin lang yun. Yung ganun.
5: Tama, oo. Sige, huwag mo questionin bakit ito dumadating. Kasi hindi ka naman parang pinulot lang kung saan. Ilang taon mo din itong binuo, di ba?
6: Oo.
5: Ilang content ang nilabas mo, pinaghirapan mo yan, pinag-isipan. So, anything done in love, I think nire-reward yan ng universe. So, ito na yung panahon mo na inaani mo na lahat ng pinaghirapan mo. At ituloy mo lang yan, Arman, kasi marami kang kailangan maabot ng mga idolo mo. Sinimulan natin kay Manilyn Reyes, di ba? Eto ngayon, magsasabi ako na pwede mong maging idolo sa acting, pero tignan ko kapag naka-eksena mo itong mga ito, kung kukrumpalin mo ba sila or magpapakrumpal ka sa kanila. So, sasampalin mo ba sila or ikaw ang magpapasampal sa kanila? Alright, eto po ang ating mini game na tinatawag na krumpalin or magpapakrumpal. Basta yun na yung title niya. Yung krumpalin, sasampalin.
6: Sasampalin ko.
5: Tapos yung magpapakrumpal, ikaw ang sasampalin.
6: Ako sasampalin.
5: So, ikaw ba ang villain o ikaw ba ang bida?
6: Ako lang sasampalin na lang.
5: Pili ka kasi meron akong ibibigay dito ng mga pangalan na magagaling po ito ng premyadong mga artista. Karamihan po dito ay nakatrabaho ko na rin at masasabi kong sobrang gagaling nito. So, pag ito nakatrabaho mo, tignan natin paano ka magre-react. Okay, artista number one, Dina Bonnevie.
6: Ay, magpapakrompal.
5: Ay, syempre, nag-iisa.
6: Syempre, yung Dina Bonnevie, matapa lang yan.
5: Oo. Yung Dina Bonnevie acting, di ba?
6: Oo.
5: May ganan, may lisik.
6: Saka napakaganda natin nung araw.
5: Correct. Yan. Isa pang magaling na, pero sa totoong buhay, napakabait. Uh-oh. Pero magaling na kontrabida, Gladys Reyes.
6: Ay, magpapakrompal. Ako, nakita ko na yan.
5: It's an honor.
6: Oo, napakagaling, napakahusay. Bata pa lang, magaling na.
5: At award-winning din, kagaya mo. Next, Piolo Pascual. Papa P.
6: Kokorompal.
5: Parang... Kokorompalin mo si Papa P?
6: Oo.
5: Bakit?
6: Kokorompalin ko sa pagyakap.
5: Ibang crumple.
6: Oo, siyempre, pag kunyari sasampalin ka, ayayap ka, pero bigla ko yayaka.
5: Oo, alam mo yung...
6: Ayan, oo.
5: Alam mo yung eksena yung nag-aawa yung mag-asawa.
6: Oo, kokorompalin.
5: Bito, ba ako? Bito, tapos mag-ending ng yakap.
6: Pag magpapakrumple, siyempre, hindi na ako makakayakap. Eh, kung pagpapakrumple, alam mo, ayayap ka, bigla ko.
5: Okay, mga director na nanonood, pakibigyan ng eksena si Arma na parang ganon, ha? Christopher De Leon. Ayan, batch natin yan. Alam mo yan, mga pelikula ni, ano
6: rin, magpapakrumpal.
5: Ah, basta pag pogi, dapat
6: ikaw naman. Oo naman, siyempre.
5: Ba't kay Piolo siya yung kukrumpalin mo?
6: Alin?
5: Ikaw ang sasampal kay Christopher De Leon?
6: Ay, hindi. Ano pala, kukrumpalin.
5: Ayan.
6: O, kukrumpalin pala.
5: Okay,
6: ayan.
5: Sasampalin niya.
6: O, biglang yakap.
5: Correct. Para diretso to yakap.
6: Oo, diretso dikit.
5: Okay, eto pa, feeling ko hindi na krumpal ang sagot dito. Coco Martin. Direct Coco.
6: Ay, kukrumpalin.
5: Ay, gusto niya rin. Oo, at tapos, ano sasabihin mo sa kanya pagkasampal mo sa kanya?
6: Ano, direct? Ay, di ba?
5: Depende ko. Pwede rin backhand.
6: Ano, Coco? Kailan mo ba ako kukunin, ha? Kahit extra lang. Kahit na mahagip lang ako ng camera. Di ba? Pwede naman yun. Please naman. Tapos bigla ko yayakapin niya. At pakikiusap ako sa kanya na kahit na paano-ano lang ako doon, kahit snatcher lang ako.
5: Taray! Hindi na si Gaboy, si Galot pag ganan doon ka lang. Magugulo yung buong set ni na direct Coco. Okay, next. Ito magaling to. Joel Torre.
6: Ay, magpapakrumpal.
5: Oh, iba din eh, no? Ang atake na...
6: Kasi ano yan eh, ginagalang, nirarespeto. Iba siya, syempre.
5: So, si Coco Martin hindi ginagalang, okay, babampalin mo?
6: Siyempre lalandiin ko.
5: Ate, sililinaw natin, oo. Ay, ito na, gumalang tayo. Tumama tayo ng sagot. Charo Santos.
6: Ay, magpapakrumpal.
5: Ay,
6: oo.
5: Magpapakrumpal ka. Ay, yung acting niya very ano, diba? Oo. Yung subdued lang, yung...
6: Oo.
5: Nasa na mga bata? Ilabas. Hindi ako papayag. Tapos, eto ba? Ay, eto ba ang Arman?
6: Ah, eto ba?
5: Tapos, bibigyan ka na.
6: Sige, gawin mo. Subukan mo. Gawin mo na, sige! Magsawa ka! Tapos sasabihin na, talagang gagawin ko.
5: Siyang tunay. Gumanong siya. Ganon.
6: Para sa Ate Gayna yun.
5: Mali!
6: Hindi na Charo sa Ate Gayna.
5: Ate Gayna siya. Okay, next. Ito, Punyeta John Arcilia.
6: Ay, grabe yan.
5: General Luna yan siya.
6: Ay, naku, magpapakrumpa.
5: Tama, oo.
6: Oh, magaling na, napakagaling niya talaga. Sobra.
5: Character actor din eh.
6: Napaka-character.
5: No?
6: Dabisan idol ko talaga yan.
5: Mm-mm. Hindi matataas yung lista. Ito na. Vilma Santos.
6: Ay, magpapakrumpal.
5: Ito na yung pangarap.
6: O, pangarap ko yan.
5: Si Jojo, nasa si Jojo. Yun yun eh, yung parang TV Patrol acting, sabi nga ng septic. Nasa na ba nga?
6: Si Jojo, nasa si Jojo, ilabas siya sa akin si Jojo. Ilabas siya sa akin si Jojo. Itinatagod siya sa akin si Jojo. Jojo!
5: Mapasukin tayo ng guard ng building. Akalaan totoong may emergency. Okay, Tirso Cruz the Third. Okay.
6: Kuya Pete. Ano? Kokorumplarin.
5: Ano ba yun? Parang bet. Kokorumplarin. Pwede rin bonyatin ng bonelas.
6: Kokorumplarin. Ayan, kokorumplarin. Ayan.
5: Naalala mo yung Guy and Pip na mga panahon?
6: Ayun naman, napaka-sweet nila. Grabe naman yung, mm-mm, saka yung Together Again. Diba? Saka yung,
5: Maria Leonora Teresa. Maria,
6: saka meron pa yung, ano ba yun? Bilangin ang bituin sa langit.
5: Bilangin ang bituin sa langit.
6: Galing nila do, di ba?
5: True. Ang nag-iisang Kuya Pip. Hello po Kuya Pip. Sana makaguest din po kayo. Ayan. Dito. Okay, and last but not the least, Tuesday Vargas. Ayusin mo yan, yung sagot mo.
6: Kokrompalin.
5: Kunya-kunya. Gawa tayo na, anong dahilan, bakit mo, okay. Kunyari, ano, beauty contest, tapos magkalaban tayo.
6: Oh, sige.
5: Tapos, ano, matagal na tayong may galit sa isa't isa, pero unang beses natin ulit magkikita, tapos maglalaban tayo sa corona.
6: Oo.
5: Okay. So, babompalin mo ako. Ako mauna.
6: Oh, sige, sige.
5: Akala ko ba beauty contest to? Bakit nagsasali kayo dito? Nang hindi naman maganda.
6: Hoy, huwag kang naitera. Bakit saan ka ba nang galing? Ha? Kung hindi ka nagparito, kung hindi ka gaganda, tandaan, dapat hindi ka kasali dito.
5: Sorry, hindi ako nanlalait. Nagsasabi lang ako.
6: Wow! Talaga? Kaya pala, dati ka lang atchay? Ganyan ang ugali mo?
5: At may problema ka ba sa mga kasambahay? Gusto
6: naman.
5: Mo ba makancel?
6: Ay, hindi. Hindi ako nagkakasal dahil karami ng mga atchay, mababait.
5: Bakit?
6: Mababa ang loob. Ikaw yung atchay na mata pobre.
5: Ganyan.
6: Ay, wag mo ko. Sige! Sige!
5: Ay! Ang ganda! Papakrown pala ko sa'yo. Palang pa kayo, Gaga. Magaling. Alam mo, unang taping namin to sa araw na to, pero parang gusto ko nang tapusin. Pagod na ako. Bumigat bigla yung pakiramdam ko. Ang galing mo naman. Lahat na iisipan. Palakpakan natin ulit. Deserve mo ng ano, mga acting award. Kung ikaw ba bibigyan ka ng role, ano yung pangarap mo na role? Yung masasabi mong mabibigyan ko ng hustisya tong role na to. Kasi meron ka ni, nandun na eh. So ano yung pinapangarap mo na gawin?
6: Ano, yung barang ano, hindi ako matanggap. Para nagmamalimos ako ng pagmamahal.
5: Dapat malapit talaga sa totoong
6: parang,
5: buhay.
6: Yung parang ginawa mo na lahat pero hindi ka pa rin minamahal.
5: Antara.
6: Gusto ko ganun. Parang gusto kong isa buhay yung mga ganun.
5: Kinuha mo na ang lahat sa akin.
6: Ibinigay ko na ang lahat sa'yo.
5: Habulin mo ako, babaeng lumpo.
6: Hindi ako hahabol sa'yo at kahit kailan.
5: Dukutin mo ang ulo sa anit ng palrorista.
6: Makikiusap ka sa'kin at magmamakaawa ka sa'kin. Pagdating ng panahon, tatandaan mo yan. Yung ginawa mo sa'kin, this is my life.
5: Simpleng tanong, nagiging acting.
6: Ayoko na
5: magtanong. Napapressure tuloy akong makisali sa acting.
3: You're only one. On air, online, and on ground.

0: FM.
1: Sama-sama tayong magbalagbagan, kwentuhang walang filter, kawana na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Kasama ang isa sa mga ultimate icons ng bansa, ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Let's unpack together. Dito lang sa ating weekend habit. Balagbagan. Balagbagan. I-unpack na yan.
2: Sige na nga, tignan na natin ang bag ni Arman Salon. Ito na po ang ating tinatawag na baggage check. Alright. Alam niyo naman po dito sa balagbagan tuwing baggage check, the bag is the core. That is why our guest brought today three items that represents the letters B, A, and G. So bawat letra yan, merong ibig sabihin. Sisimulan natin sa letter B, ang ating booster. Ano yung nagpapagising sa'yo sa umaga, nagpapasaya sa'yo, ganyan sa buhay. Ano yon sa bag mo?
3: Ito lumang Bible, luma na siya.
2: Oh pero my gosh.
3: Ang tagal-tagal na ito, luma-luma na yan. Kapag malungkot ako, kapag malaki problema ko, hinahawakan ko, pinipilit kong basahin kahit hindi ko na mabasa.
2: Maliliit nga kasi yung sulat.
3: Oo, hindi. Pinipilit kong basahin yan para ano. Tapos, kinabukasan, nagiging maganda ang resulta.
2: Oo. Alam mo yung mga guests natin, laging yung B nila, anything to do with faith, religion, mga plastic na nasa tabo. Charot.
3: Pero ito, hindi ko alam kung kaninong Bible to. Parang nakalimutan, pero ito, basta lagi kong katabi to.
2: Yes, totoo naman. Biro lang po yun. Ang ibig ko sabihin, bakit ito yung lagi mong nilalapitan pagka mabigat na ang lahat? Ano nararamdaman mo pag hawak mo yung Bible na yun?
3: Ano, parang marami ng ano solusyon. Kumbaga talagang kahit mabigat kahit yung nagbisyo yung anak ko doon.
2: Mm-hmm.
3: Pray ng pray ako dito. Mm-hmm. Naging okay na, ganun.
2: Wala talagang imposible.
3: Nabarkada siya, tapos dasal ako ng dasal. Lord, sabi ko, kahit na mahirap lang kami, basta yung anak ko lang magbago lang.
2: Totoo. Alam mo, walang yaman na kahit ano sa buhay na to. Kung ang mga anak mo nawawala ang sa landas.
3: Alam mo, ang kayamanan talaga, yung maging mabait ang mga anak mo, may takot sa Diyos.
2: Totoo.
3: Saka pangalawa, yung wala kang sakit, wala kang nararamdaman.
2: Correct. Totoo yan.
3: Misan nga sa sobrang dami ng pera, naliligaw pa eh.
2: Yes. Oo.
3: Kaya nga, misan hindi ko naman para sa akin ah, kung makitid ang isip ko, hindi ko pinangarap na maging mayaman.
2: Yes.
3: Dahil, pero, kung magiging mayaman ako, gusto ko naman na makatulong. Hindi yung para bibili ko ng ganyan.
2: Mayaman, hawakan mo kami, hawakan Lord. Diba? Lord, bigay mo sa amin lahat. O, tutulong po kami lahat. Mararami po yung mga magiging acting ng tao na ito. Pagbigyan niyo po siya ng pera. Pero sana po malayo sa bahay ko kasi hindi ko po kaya yung energy. Kaya natin ito. Taka. Bitawa mo ko!
3: Yes,
2: okay. Ang tataas ng mga acting.
3: O, parang letter A. Parang hindi naniwala yun.
2: Sabi ni God, parang pato chinacharot na ako doon.
3: Ano chari? Huwag mo ko charutin.
2: Charis. Letter A naman tayo.
3: Sige.
2: A for armor. Ano naman yung iyong depensa sa buhay? Yung kalasag mo laban sa mga challenges ng life? Armor. Letter A.
3: Paano ba yun?
2: Teka lang. Interpret ko. Charis. Anong meron ka sa bag na paghawak mo yan, feeling mo kaya mo lahat? O, bukod dyan sa Bible mo. Yung panangga mo, panangga. Ganon.
4: Panangga? Ano ba meron?
2: Teka lang. Baka meron ka dyan, amlodipin, mga ganon.
4: Ay, eto na lang. Hindi ako lalabas na wala akong kukuryo.
3: Kumbaga, para dito kahit kanino pwede kong humarap dahil agad-agad ako eh.
2: Sorry.
3: Dahil sa kukuryo.
2: Naubo ako sa sinabi mo. Tsaka bukod dun sa brand na talagang ang classic, no? Oo, guys. Hindi talaga pwedeng lumabas ng hindi ka maayos kasi celebrity ka na eh.
3: Oo naman. Siyempre, alam mo ng mga Pilipino, mapalapintas siya, di ba?
2: Totoo.
3: Kapag, totoo lang. Kahit mamukha ka maayos ka lang, di ba? Yung... Well, siyempre, ay saan mo? Tapos pag nakita ka, mukha kang dugyutig niya para
2: totoo lang. Dati nag-grocery ako. Sabi ba naman, ay, hindi ka pala masyado maganda pala sa personal kasi lumabas akong walang kaayos.
3: Alam mo dati, hindi ako palalabas dati sa bahay.
2: Ay, diba? Ganyan ang mga tao.
3: Oo, hindi palalabas. Dati, kat wala akong ayos, lalabas, wala akong pakalab. Nung nagkaroon ka ng pangalan,
2: Kailangan
3: lagi nakahanda. Kailan naka-ready na yan, ha? Ay, Arman, ano yun? Bakit po? O, teka lang po, mihihiram po ako.
2: Kasi kailangan, alam nyo guys, huwag nyo itsatsakain yung mga girls na banidosa.
3: Oo.
2: Kasi nakaka-ano ng confidence.
3: Saka meron pa.
2: Ano ba?
3: Facelift, eto. Ay, ano, facelift.
4: Ay, ano.
2: Ay, pakita mo nga. Akala ko totoong banat na banat yung mukha mo. Nagtataka nga ako.
3: Sabi, pero,
2: bakit yung ano, yung ilong napunta na sa tenga?
0: Meron palang panggat.
3: Oo, oh, para magmukha kang 35.
2: Wow. May ganito na palang nabibili.
3: Oo, ganyan. May, ano yan dito nila, ikiniklip ko rito.
2: Para magmukhang oh, parang no, young looking.
3: Oo, oh, nakakaganyan siya.
2: Tuloy. Ayan.
3: Na, kumbaga, nagiging malakas. Eh, bakit po? Ano yun? Kumbaga, pwede ka, ay, ano po?
2: Mukha kang laging oh, gulat.
3: Diba? Ay, oh. Lagi ba? Diba, pwede ka. Dahil maganda ka, diba?
2: Okay, sige. Ano naman yung letter G mo? Yung iyong gabay? Ano yung guide mo? Guide. Yun na ba yun? Yung guide mo na yung pambanat? Sa face?
4: Ah, meron pa.
2: Oo. Sige,
3: marami pa siya. Hindi ako mabuboy na walang salamin.
2: Ah, o, bakit?
3: Gusto ko lagi kung may bit-bit.
2: Bakit?
3: Siyempre, bata pa lang may ligaw ako magsalamin. Mm, ayun. Kasi pa nagsasalamin ako, piling ko kasi, ay, wala pa akong kulubot, ay, wala pa akong wrinkles, ay, thank you. Yung mga ganyan. Yung parang, kasi ay, kanya, ay, 52 na ako, ay, 53 na ako, ba't ganun pa rin mo? Yung ganun-ganun. Parang, ano, tinitignan ko kung ano nangyayari sa mukha ko, kung tumanda na ba ako, hindi.
2: Sa bagay, walang ibang mag-confirm sa iyo, kundi sarili mo rin.
3: Ay, oo naman, sarili na lang natin ang makakatulong sa atin, di ba?
2: Tama, oo. Ako ayun. Naman, umaharap naman ako sa salamin, tinitignan ko kung may reflection pa ako, kasi minsan parang gusto ko tumagos sa salamin. Oo, kasi diba, ang realidad ng buhay ng artista, ito rin, sasabihin ko din sa'yo, Arman, hindi 100% or all the time masaya. O kaya, ang nakikita ng mga tao, yung glossy, glittery part ng trabaho. Siyempre, tao din tayo, diba? Kita mo, yan, yung hindi ka na makalabas, ng hindi ka nakaayos. Diba, nakakalimita? Kaya ako, minsan, lumalabas ako, diba, minsan wala akong t-shirt, ganun. Wala naman nagre-react. Kasi wala naman makikita masyado, ganun.
3: Meron din ako sasabihin pala. Alam mo, yung sinabi sa pag-aartista.
2: Diba, wala natutuloy sa mga conversation. May iba siya sasabihin. Sabihin mo.
3: Oh, ayun. Ano ba yung bang, di ba, nakilala ka, may mga project-project ka?
2: Yes.
3: Kapag nawawalan ng project, alam ko naranasan ng mga artista rin yan. Uh-huh. Kapag walang project, nalulungkot. Alam mo, pag nalulungkot ako, sasabi ko, di ba yun lang ang hiniling mo? Eh, bakit tagahangad ka pa? Ay, oo nga pala. Ay, thank you, Lord. Oo nga pala.
2: Kailangan unlimited ang hiling. Kasi sabi, hindi naman nagbibigay ng limitasyon ang Diyos sa ibibigay niya sa'yo.
3: Oh, pero ano, alam ko yun. Pero lagi ko sinasabi ko sa narating
2: mo.
3: Narating mo na yun. Huwag ka na magagad kung ano-ano. Ako yung lagi ko nilalagay sa utak ko yun.
2: Tama.
3: Narating mo na yan eh. Huwag ka na magagad. Oo nga pala.
2: Yun lang, buti na mention
3: yan,
2: mo yan.
3: Yan lang ang hiniling mo eh. Andami mo pang hinahanap.
2: Buti na mention mo yan. Kasama yan sa, yan, yung lately pinopost ko. Kasi marami pong mga tao ang nag-react doon sa pagpost ko na bakit ka nalulungkot, bakit ka nangihingi ng trabaho, etc. Ang social media po natin ay para sa atin.
3: Okay.
2: Hindi po ito para sa ibang tao. So kung ito ang form of expression mo, dito ka na nagiging outlet mo yan, yung mga totoong nakakaunawa, mga totoong followers, yung may empathy sa puso, mararamdaman nila yung, alam mo, sabi sa akin ng mga tao, Miss Tuesday, merong, I distinctly remember this, it was an email pa nga kasi ayaw niyang mag-post sa page ko. Sabi niya sa akin, Miss Tuesday, I am the kind of person that is parang iffy when I ask for help. Hindi siya komportable. Parang feeling niya, ina-admit niya na ang dami niyang pagkukulang sa pagkatao niya, na weak siya pag humingi siya ng tulong. Pero dahil nakita niya daw ako, na akala niya sobrang lakas, sobrang kakayanin ng lahat, na sinabi ko na, uy, guys, kailangan ko ng work, tulungan niyo ako. O kaya, please understand me, this is what I'm going through. Nagkaroon daw siya ng lakas na loob, humingi ng tulong. So baka, ito yung gusto ko i-propose sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa mga gumagawa rin ng content. Yung dami ng followers ninyo, guys, huwag kayong magtataka na may isang buhay dyan na mababago dahil sa content nyo. So gamitin nyo ng tama yung platform ninyo. Kahit sikat kayo or whatever, don't be so full of yourself. Sometimes, you commit mistakes, meron kang mga weaknesses, meron kang mga deficiencies, mga kakulangan sa buhay mo. And saying that, showing your vulnerability is actually bravery. Katapangan yan. Kasi yung tao na nanonood na baka na panghihinaan na din, sa'yo na lang humuhugot ng lakas. Ay, kung kaya niya, kaya ko din. Kaya maganda na nakita ko na yung totoo kong tatay kasi kakayari ko ang lahat. Wala yan. Nahawa na ako sa'yo.
3: Hindi, totoo naman yun eh. Saka sinasabi ko sa sarili ko na pwede ko mawala rito. Kaya kaya nga, kapag nalulungkot ako, isipin mo na yung walang-wala ka pa.
2: Correct.
3: Iniisip ko nung walang-wala pa ako. Tapos, kahit pa paano, may dumating.
2: Uh-oh.
3: Ayun ang lagi ko nilalagay sa utak ko talaga.
2: So grateful ka na oo. Tao. Ang ganda oo. Naman, nakikita ko yung brightness ng mata mo. Alam mo yung nakikita ko ang dami mong pang pangarap, madami ka pang gusto. Kung magtutuloy-tuloy ang career ng isang Arman Salon, ano nakikita mo in the future na mga gusto mo pang gawin?
3: Masaya kasi nga, di ba, gusto kong tumulong, number one talaga yan. Gusto kong tumulong talaga, lalo sa mga matatanda.
2: Okay.
3: Saka yung, kahit mga bata.
2: Gusto kong tumulong, ba't di ka magwalis sa kalsada?
3: Hindi, nagbibigay din ako ng mga baon sa mga bata. Nagbibigay ako ng mga baon, mga estudyante. Marami pumupunta mga estudyante, nagbibigay ako ng baon. Mm-hmm. Yung, Kuya Armin, wala ako pang baon. Nagbibigay ako, kahit hindi pa ako kilala, mahilig ako magbigay ng mga baon.
2: Maano ang puso mo sa bata? Oo. Ano?
3: Saka minsan, yung, sa mga aaron ng mga dasal, yung donation.
2: Yes.
3: Kahit hindi sila mangingi, ay, ate, oh, ganyan, nakaligtan ako, tatawagin ko, magbibigay ko. Parang magang sa feelings kapag ginagawa mo yun.
2: Ang ganda. Ang pangarap niya, Mother Teresa, yun ang gusto niya maging in the future. Gusto mong tumulong.
3: Sa taong karapat dapat tulungan.
2: Oo nga. Sabagay,
3: kapag alam mong abusado.
2: Kailan, klaro yun.
3: Ah. Oo, sa klaro lang ha. Kapag alam mo, nararamdam mo na malungkot yung tao, may pinagdadaanan, nandiyan ka na eh. Nandiyan ka na eh. Gawin mo na, di ba?
2: Okay, pag-usapan naman natin yung edad natin. Kasi para po sa mga hindi nakakaalam, guys, 27 na po ako ngayon. Ha, charos! Talagang huminga ng malalim yung mga tao sa studio, ha? 46 na ako sa November.
3: 46 ka na?
2: 46 ako sa November.
3: Ako, 56 na ako sa November 14.
2: Yes, let's go!
3: Kaya pala.
2: Gen X, November. Elder
3: Scorpio
2: Millennial.
3: Ako eh.
2: Parang Zennial, parang nasa cusp ako ng Millennial and Gen
3: 46
2: X.
3: Ka na pala.
2: 46 na ako sa birthday ko.
3: Para mga, hindi, akala ko mga 35, ganyan.
2: Sherry!
3: Hindi! Hindi, ramdam ko kasi may mga ibang artista, wala na akong ininim na pangalan na na mature tignan. Ikaw parang wala nagbago mukha
2: mo. I'm sorry!
3: Napaka baby face mo.
2: Hoy, Chares!
3: Diba? Parang ako rin, 56, mag-56 pero
2: na.
3: Ano pa rin.
2: Yun yung gusto kong mag-usapan.
3: Saka nagpapasalamat ako sa Diyos, malakas pa rin ako, wala akong maintenance.
2: Yan ang pinakamahalaga.
3: At kayamanan ko talaga. Totoo yung yan. Malakas ako. Lagi ko Lord, bigyan niyo pa ako ng lakas. 56 na ako, pero piling ko, ang lakas-lakas ko pa rin. Sana ganito pa rin ako. Yun, thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you po talaga.
2: Oh, ang ganda naman. Oh, kasi pag binless ka ng magandang health,
3: oo.
2: Parang lahat kaya mong gawin.
3: Saka health eh, kasi kapag nawala yung health, wala ni.
2: Totoo. Lahat
3: kaya, hindi lang magastos pa.
2: Totoo. Sabi nila, di ba, ang Filipino ay one sickness away from poverty. Oh, di ba?
3: Saka number one talaga kapag dito sa Pilipinas, ang pag-ipon na may pang-emergency.
2: Totoo.
3: Kasi dito lahat may bayad.
2: Hindi masyadong
3: magtatanong ka pala sa doktor, may bayad na agad eh.
2: Sige, parang gusto kong maging politiko ka.
3: Ay, hindi gusto ko. Hindi,
2: kesa mag-acting-acting.
3: Hindi dapat talaga, kesa sa mga flood control na dapat inuuna yung hospital, lalo na itong mga mahirap na, imbis na yung pang-emergency nila, pambili ng panghanda, pang-tarili.
2: Ibalik sa mamamayan, mga nararapat na serbisyo.
3: Dapat hospital, libre hospital. Number one. Diyos ko, diba? Yun dapat eh. Number one talaga
2: edukasyon
3: yun. Wala nang babayaran dapat. Mm-mm. Pati edukasyon.
2: Pati edukasyon. Oh, etong nagpipik ka na, diba sabi mo, 56 ka na.
3: Oh, 56.
2: Etong edad mo na to, diba dapat papahinga na tayo.
3: Medyo
2: rest na. Ngayon ka bumubulusok. Ngayon lumilipad ang career mo. Anong pakiramdam na parang late ka into the game? May nararamdaman ka bang parang, uy, makakahabol pa kaya ako? May ganun ba?
3: Siguro Diyos na lang nakakaalam yan. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin.
2: Ito.
3: Pero kung ibibigyan ni God na bibigyan pa ako ng mga project, mga ganyan, siguro, ganyan ang gagawin ko. Saka yung magiging boses ako para sa mga taong bayan na dapat ang inuuna talaga yung katulad sa hospital dahil yung pera na naipon nila napunta nila sa hospital.
2: Correct.
3: Imbis na pambili ng bahay nila, pambili ng ang pang-emergency lang sa hospital.
2: Correct. Kumbaga may checklist si Arman, bahay, mga anak ko, pantabi ko pang-hospital, kailangan ko emergency money. Lahat yun, inuuna muna.
3: Oo.
2: Ito na yung parang, ang ganda kasi alam mo, pumasok ako ng showbiz, 22 lang ako, wala akong konsepto ng mga ganyan, walang nag-advise sa akin na, uy, kailangan magtabi ka, magsubi parang insurance mo, para et cetera, et cetera. Wala kaming financial literacy.
3: Oo.
2: Pero pag edad ka na pala, tapos saka ka lang sumikat, alam mo na ano yung mahalaga, ano yung pagtatabihan mo.
3: Oo.
2: Tama. Mas matalino ka na ngayon kaysa nung bata ka.
3: Sa kain ng biro talaga, ano yan, kapag nagkaroon ka talaga ng trauma talaga, yung wala ka matirhan, kaya matututo ka talaga magtabi.
2: Tama, oo. Hindi pa kasi naranasan.
3: Pero diba, matuto ka magbigay, ah. Matuto ka rin mag, kahit na, kahit walang wala ka, magbigay ka pa rin. Hindi porkit na saka ka meron, saka ka magbibigay. Kahit wala ka, pwede ka pa rin tumulong.
2: Totoo. Hindi kailangan milyonaryo ka para ka, maging generous.
3: Tapos milyonaryo ka, tapos magpapakita ka pa sa camera, natutulong ka.
2: Correct.
3: Magpo-post ka ng pera para mag-like and share.
2: Uy! Uy! Kilala natin yan. Pero hindi natin alam ang motivasyon ng mga tao. No? Baka gusto nyo pong mag-guest dito para bigyan nyo rin kami ng iPhone. Okay. Pero ang punto dito, yung sinasabi ko, bakit ko gustong pag-usapan yung edad? Itong kultura natin, actually maraming kultura. No? Masyadong malaki yung premium na nilalagay sa kabataan. Na, yan, gaya na sabi mo, kailangan balat ang balat. Kailangan hindi ako magmukhang matanda. Ako, binabaligtad ko naman yung kwento, Arman. Ako, pinapakita ko sa mga taong okay lang magkaedad. Okay lang na magtrabaho ako ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa dati kahit may edad na ako. Tapos okay lang din na tumuklas ng bagong skill kahit nasa 40s na ako. Mga first time na mga bagay. Kasi siguro gusto ko rin sabihin sa mga tao, okay, you may watch us, you may look up to us, sinasabi nyo ang ganda ng mga buhay namin. Pero minsan may mga agam-agam din tayo, no? Mga insecurity, kaya ko pa ba? Pwede pa ba to?
3: Hindi
2: ba
3: mawawala yan.
2: Hindi matanda na ako.
3: Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yung security. Kahit nga ako, pag na doon na ano din, parang kunyari may scenes kami na mag-a-acting, diba? Kasama ko mga bigat na artista, sila Jillian Ward.
2: Yes.
3: Parang, kaya
2: tsaka ang dami Ward's, ha? Hindi lang isa. Hindi lang isa. Marami siya doon.
3: Di, pero napakabait yun sa personal
2: at
3: talaga.
2: At saka magandang
3: bato. Napakaganda, napakabait, napakagalang.
2: Oo, tapos nararamdaman mo, pag ang gaganda, ang babait, ang huhusay, para kang naaano, uy, kaya ko ba?
3: Hindi, nakakaya ko kasi mababait. Pero kapag mga maldita-maldita, baka matameme ako. Diba?
2: Pero gusto nating sabihin, sa lahat po ng tumutuklas ng kanilang mga sarili, no matter what age you are, go.
3: Oo, wala sa edad talaga yan. Ako sa edad ko na 54 ako.
2: Ano ba talaga 56? Binabawasan
3: naman. 54, okay. Doon ako nag-boom. Yung nagkaroon ako ng mga project.
2: So, dalawang taon.
3: Oo, ngayon mag-56 na ako. Doon ako nagkaroon ng tuloy-tuloy ang project ko, 54.
2: Mm-mm.
3: Hanggang mag-55. Kahit maging, ano na yan, isang taon lang, okay na sa akin. Ito na naman, may
2: tuloy-tuloy
3: mga bagong
2: lang.
3: Project. Papasalamat ako, kahit paano may konti, may mga project-project pa ako.
2: Mm-mm. Tuloy-tuloy yan, Arman, kasi ayun ikaw na. Ay humble na tao, mapagdasal ka, at saka nasa paa, na yung paa mo nasa lupa. Yun ang mahalaga.
3: Saka isa pa, kapag may nagawa kong kasalanan, kunyan nagbitaw ka ng hindi maganda. Hindi na ako makatulog niyan.
2: Pinihingi mo na ng tawad agad.
3: Hindi, sa kunyari, nakasakit ako ng tao. Pero hindi ko naman sinasadya. Yung parang biro na hindi maganda. Ay, nasaktan ko yung tao. Iniisip ko na agad yan. Parang mabigat. Mabigat dalhin.
2: Oo. I-unload na nga natin. I-unpack natin yan kung ano man nararamdaman mong bigat. Okay? Tatapusin natin ang ating episode sa Paspasan sa Balagbagan. Mabilisan na ito. Okay, simple lang po ang mechanics. Isang tanong, isang sagot. Magbibigay kami ng mga scenario. At ikaw po ang magsasabi kung papayuhan mo ba yung tao na ito, papagalitan mo ba, or isang beses mo lang pwede gamitin, papatayin.
3: Papatayin.
2: Okay, papayuhan, papagalitan, papatayin. Okay, ito ang ating mga scenario.
3: Papayuhan,
2: papagalitan,
3: papatayin.
2: Papatayin. Isang beses mo lang pwede gamitin yung papatayin. Ha? At hindi yun literal. Oo. Wala po kaming no joke dito. Okay? Okay, next. Mga kaibigan mong hindi suportado ang content mo. Papayuhan, papagalitan, papatayin.
3: Papayuhan.
2: Anong payo ang sasabihin mo yan sa kanya?
3: Sasabihin ko

0: kahit saan, kahit kailan.
1: Papa Yuhan.
0: Ano sasabihin mo?
1: Sasabihin ko sa'yo.
0: Tenging Gcash.
1: Ay, totoo yun! Basag muna, tawag na basag. Basag muna, acting. Diyan ako kumikita rin.
0: Oo nga.
1: Kapag niya sa labas. So, hindi, totoo yan.
0: Inaabutan ka nila.
1: Inaabutan ni, pero hindi ka nangingi. Kumbaga, minsan bigigyan ka 1,000.
0: Oturo!
1: Ay, gano'n, kunyari, Arman, acting tayo, samparin mo ko. Hala, sinampar ko na, binigyan pa ako ng 1K.
0: Talagang nagpapasampal sila.
1: Sa overpass, nangyari yan. Oh, nakipag-acting nga, binigyan ako ng 1K.
0: Antaray!
1: Ganon.
0: Oh, so meron pa lang
1: sa Quiapo, kumita sa Quiapo sa Tondo. Nakipag-actingan mga bakla sa akin. Kumita ako doon mga 10K. Acting-actingan lang. Parang feeling nila kapag nag-actingan kami, ewan ko, ang babaw ng kaligayahan
0: feeling
1: nila.
0: Feeling ko dapat may yellow basket na yung acting. Parang medium acting, 500. O sa todong acting, 1,000. Mga ganun, may yellow basket
1: dapat. Napakinabangan ko yung mga ganun.
0: Ayan na. Para po sa mga servisyong actingan, paki-message ko ang blue up ni...
1: Kaya nga pag maraming tao, tatambay na ako dyan dahil, huy Arman, acting tayo, ganyan, ganyan.
0: Eksena na siya.
1: O tapos napagod ako, wala bang ano dyan basagan?
0: Puta ka ng ano, yung marami talagang tao, Divisoria, yung mga ganun.
1: Hindi, may mga ano naman talaga mga galante. Minsan nga, ano yung mga, basta may, kahit may mga may kaya, kahit nasamon, pag nasamon, ay huwag na, kakaya naman dito.
0: Pero inaabutan ka. Natutuwa kasi sa'yo. Ito pa, mga content creator na pinapaasa ka sa mga collaboration.
1: Papagalitan.
0: Ay, bakit?
1: Siyempre, may ilig silang magpaasa. Dapat nagsasabi sila agad ng totoo
0: kung gusto nila
1: o hindi. Diba?
0: Ako di kita, minessage kita, be.
1: O, ang hirap pagpaasa. O, di ba? Oy,
0: minessage kita, tapos natakot ako, nagdalawang isip ako, kaya antagal, di ba? Bago ka.
1: Bakit nga pala? O, di naman may sasabi na ako sa'yo, ay, inisip ko baka napikon ka sa akin.
0: Hindi.
1: O, inisip ko baka nagalit ka. Kaya nga, ay, baka nagalit. Dapat hindi ko muna biniro yun. Baka sabihin ni Tuesday sa akin, feeling close ako.
0: O, ang minessage siya kasi.
1: O, inisip ko baka feeling close ako.
0: Guess ka naman sa balagbaga, et cetera. Okay, kasi alam mo kung bakit. Bakit po ako ang tunay mong tatay? Yung ginawa namin sketch, inacting na namin yun sa messenger. Ayun. Actually, natuwa ako. Kasi yung iba, pag mini-message ko, masyado silang seryoso. Parang ikaw lang unang beses na nagbiro sa akin.
1: Inokray ko siya sa message. Pero, tapos inisip ko, ba't hindi din siya nag-message? Tapos,
0: actually, tinusukan kita
1: na
0: manigat.
1: Tapos sinabi mo pa sa akin na sa ano ka na lang yung kausapin mo na lang, ma-IPM mo na lang yung ano ko, yung ganyan-ganyan sila nga.
0: Sa
1: inisip ko, siguro na-irita sa akin to.
0: Hindi.
1: Sabi, kung ba parang gano'n, wala, baka napikon to, baka sabihin, feeling close ako. Ayun.
0: Actually, hindi po talaga, alam mo yun, yung mga nababasa nyo to ko sa mga artista, kilalanin ninyo, alam mo yung mga kontrabida pa, yung mga mukhang masugit, sila pa yung mga na mababait. Hindi ko sinasabing Mother Teresa din ako, kagaya mo, or Angel.
1: Ay,
0: pero,
1: hindi.
0: Ano lang ako, sweet lang ako talaga na tao. Kapag nakilala mo.
1: Para pala tayo sweet.
0: Gusto mo na leche plan? Last, okay. Ay, di pa to last. Mga content creator na iniiwan ka sa ere pagkatapos ng collab, walang bayad, walang honey ho. May nangyari na bang ganun?
1: Papatay.
0: Huwag na natin explain kung bakit.
1: Papatay. Nakakasar minsan kasi, yung bang close sa close kayo, yung di ba nag-close kayo, tapos bandang uli parang hindi ka na, yung parang malamig na yung pakitungo sa'yo. Mayroon ganun yung, bayo, super kwentuhan kayo. Ay, blablabla. Pagkatapos yung parang lamig na, parang hindi ka nakilala, yung parang konti na lang siya magsalita, parang ay,
0: matapos magamit ka sa content, parang hindi ka nakilala.
1: Meron ganun.
0: Ganun talaga. Hoy! Hoy! Mga anumang gagamit yung tawag sa mga ganun. Pwede mo namang sabihin na, Arman, parang ano, di ba? Maging honest na lang.
1: Huwag na naman kasi na feeling close. Alam mo, Arman, ganyan. Ay, talaga, ganito. Pinapro, ganyan. Tapos, wala na. Charot na pala.
0: Okay. Huwag kayong ganun.
1: Huwag kayong ganun na. Diyos ko, marami experience sa ganyong kaemehan.
0: Umayos po kayo.
1: Pagka
0: sumusobra na talaga si Arman, ituro ka.
1: Pwede naman ako turo ka. Pwede mo naman ako sampalin. Hindi naman ako napipikon.
0: Daban. Okay, last na po ito. Mga ayaw sa acting style mo at mga taong hindi gustong kilalanin si Arman Salon.
1: Advice ba yun?
0: Papayuhan.
1: Ay, papayuhan.
0: English ang gusto ni Mother Teresa. Advice. Okay. Papayuhan. Ano ipapayo mo sa kanila?
1: Kumbaga, kung hindi naman talaga nila ako gusto, okay lang. Kasi may kanya-kanya naman tayong template. May kanya-kanya naman tayong gusto, di ba?
0: Correct.
1: Parang comedy, gusto ko ng comedy, gusto ng...

0: horror, gusto ng drama, gusto ng sport.
1: Correct.
0: May kanya-kanya tayong trip sa buhay.
1: So, okay lang.
0: Okay lang.
1: Bahala
0: natural,
1: ka.
0: Saka natural lang yun, kaya advice lang.
1: Correct. Alright. Diba? Alam nyo, guys, ang dami pa namin gustong pag-usapan pero kailangan na po nating tapusin. Palakpakan natin ng nag-iisang Arman Salon. Hello. Isang oras na pala tayo nag-uusap.
0: Hindi ko alam. I love
1: masarap
0: you Tuesday.
1: Masarap kang kakwentuhan.
0: I thank you Tuesday. I love you. Ha.
1: Ang napulot kong ano dito, aral sa ating pag-uusap. Kasi po, ang aim po talaga ng balagbag tuwing may uupo po dito, eh, makilala ninyo talaga yung mga hinahangaan ninyo at napapanood ninyo. Mm-hmm. Ang napulot ko sa'yo, Arman, ngayong araw na ito, na salamat din kasi sinasabi mo pa ulit-ulit, una-unahin ang sarili at hindi yun masama.
0: Ayaw talaga.
1: Naunahin ang sarili. At pangalawa, kung ikaw ay makatotohanan sa sarili mo, basta wala kang sinasamang tao at araw-araw gusto mo maging mabuti, eh, bibiyayaan ka ng magagandang bagay ng universe. Mm-hmm. And thank you for reminding me.
0: Thank you din, I love you talaga. Tuesday. Pero
1: oo, charotera
0: para hindi ka mukhang 46 sa totoo. Para hindi ka mukhang 46 talaga.
1: Para akong 45 tapos
0: hindi,
1: birthday ko bukas.
0: Para hindi ka talaga. Para 35 ka lang. Ano ba sikreto?
1: Mag-guess na
0: kasi
1: ulit.
0: Hindi ka ulit next week. Hindi ka at may iba may makeup para tamay edad ni.
1: Tama na, tapos na yung
0: kung wala ka pang balance sa mukha.
1: Arman Salon, ladies
0: I love
1: and gentlemen.
0: You.
1: Love you, man. Ayan. Ay, talaga, yayakapin niya. Gusto ko rin.
0: I love you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I love you talaga.
1: I love you. Ang liit na parang gasolito lang. Nakatayo na pala siya. Akala ko.
0: Wow, yagyan naman ako. Parang takad mo naman.
1: Sorry na.
0: Same lang tayo ng height. Saka alam mo, yung katulad natin na height, bibo tayo sa kamalawak ang isip natin.
1: Totoo.
0: Naniniwala ko dyan na misan, mas malawak pang utak natin.
1: Tama. At diba? Walang malaking nakakapuwing. Yan ang tatandaan ninyo.
0: Saka akala nyo ba na tahimik lang kami pero nababasa ko kung anong nasa utak nyo.
1: True.
0: Hindi na lang kami nagsasalita pero alam namin.
1: Tama.
0: Ganyan kaming mga maliliit.
1: Blessed are the meek for they shall inherit the world.
0: Yes.
1: Alright, and that's a wrap, Unpackers. Palakpakan natin si Arman Salon.
0: Well, thank you sa lahat din natin. Thank you sa inyo.
1: Salamat Arman sa pag-guest. Dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, this is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate every Saturday. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng Balagbagan. Huge thanks to Mauno for providing us these PD200W podcast ready microphones, giving our unpackers a very, very beautiful listening experience. We hope you unpack something new today, kaya naman kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Hanggang sa susunod po na Saturday, i-unpack na natin yan. Salamat po sa panonood ng Balagbagan.
0: Maraming salamat din. Mainit ang pagtanggap rin sa Balagbagan. Maraming salamat. Eh, bakit ako napili mo rin sa Balagbagan?
1: Ah, talagang hindi pa kami tapos. I-PM ko na lang, be.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: This is your only one.
4: Your only one.
3: Your only one.
4: Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan.
3: 1FM.
5: Number one.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap with regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: This generation's favorite worship songs. Over 50 of the most sung church songs on one very special program. One Praise.

0: 1FM. 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.